0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko otu ajirebi won yin ni akojopo iroyin ni kutu hai bi o se ma de seti gboyin lati le se radio Adaba 88.9 FM akure laramo kin lati royin lati nu adeyemi lawal saju koko nu royin na ile awon oluko ile eko fasiti adekunle ajasin yo bere iranse lodi loni awon omoleewe ati oluko ti won jigbe nipinle osun lo ti dominira egbe awon akeko orilede nigeria lawon o ti awon le ise ile orilede south africa ti nbe nigeria iroyin na ri lekun rere egbe oluko ile eko fasiti adekunle ajasin university ti nbe ni akungba akoko ina ti do bere iyanse lodi lori oro aisanwo osu won oro latodo alaga egbe na comedy bolu osu ti salaye pe iyanse lodi na ni yo bere ni ile o ti bere lago mok meji la ko iseju kan ojo jimo ojo kewa osu keje odun yi oni ero lati bere iyanse lodi na ni egbe na gba nibi ipade re nibi ti awon egbe ti won ti fo si yaba e ti won ti da lati ojo kejidinlogun osu kerin odun ti won si tun fo telu lojo kejidinlogun osu kefa odun lati bere iyanse lodi oro na wa salaye pe iyanse lodi na inu won se lati lori oro aisan osu won fo osu karun ato osu kefa odun 2026 egbe na wa salaye pe iyanse lodi na yo tesiwaju titi ti mo fi san owo osu won ohun lasa tan ijo anglican ekun akure ini won ti bere ina ti bere synod kaidogo won eti won se aye na lo ko awon ojise olorun awon olujosin ati gbogbo awon omo ijo kakiri ekun akure jo lati se ayajo itepamose ati ise ti won se fọlọrun awon ma ijo na ina yombo eni owo simeon oluwa loboro kini ke bo se ngbaradi lati feyiti leyin odun merin nipo leyin odun merin la nipo na ninu oro re ati waasu re akoko bishop ekun idare eni owo olubode otenaike lo salaye pe gbogbo awa ise tan se laye ni o ni esan lodo olorun agbishop ekun ondo to si jare synod na eni owo simeon oluwole borokini salaye pe olohun ilo se daada so ninu irin ajo lenu ise bishop na salaye pe odun merinlelogoji ohun to fi sise folohun ilo je irin ajo e to yaye ti o si je pe ohun o pada lo bere si sise oluko to n se tele nile eko giga kan nibi ti o ti keni leko fun be odun meedogun to si lohun ma jaro imo ohun ati riri ohun fawon ti o je akeko nbe ninu oro iyawo agbishop na omo oba christiana adetun biboro kini o fi emi imore nfolo han folo ohun fun anu re lori oko ohun lasiko to si n salaye gege bi eni onirele eyi ti o ti fi bi odun merinlelogoji sin olohun to si sise na tokantokan lara awon ti nbe nibi aye naa ni oludije sipo gomina ndegbe abegbe oselu pdp tele nipinle ondo itayo jegede ati awon eyan pataki mi nibe are orilede yi are bola tinubu lo ti fi idunu han lori oro bi o se gba awon omo ati awon oluko ti awon kan jigbe ni ilu orire nilu ogbomoso nipinle oyo sile are na yombo awon ologun eka otelemuye awon olopa ati awon olopa fun gbigba idasile ohun leyin ojo merindinlogota ti awon na ti won ti ji awon omo naa gbe to si mu awon ajinigbe mejo are tinubu salaye pe ohun nẹdun ọkan lori ọrọ inira eyi ti iṣẹlẹ naa ti fa fawọn ẹbi awọn ọmọ naa ati orilẹede yi lapapọ lasiko ọhun o si wa yombo ijọba ipinlẹ ọyọ fun ṣatilẹyin akitiyan igbasilẹ naa to si rọ wọn lati mura si ọrọ abo lawọn ileiwe aarẹ naa wa fi da awọn ọmọ orilẹede naijiria loju pe gbogbo awọn ti n bẹ lẹyin ijinigbe naa ni wọn foju iwe naa fi eyi ti àwọn tí ó fa ikú ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n jí gbé náà ọ̀gbẹ́ni oyedokun ńbẹ lára wọn ààrẹ tinubu ló tún pàṣẹ fáwọn àjọ tí mo tún ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti pèsè ìtọ́jú àti àtìlẹ́yìn míì fáwọn ọmọ àti olùkọ́ náà ni bayi ile ise are to pe awon ajinigbe mejo ni owo te leyin ti won gba awon omo na sile ni agbegbe ni lorire nipele Oyo agbonso fun are iyen bayo na nuga salaye pe awon to fun asina na tin be lati male ajo telemuye ti awon kan ninu awon ajinigbe na ti o si de pepa lasiko ti awon ologun ti won sise na o salaye pe ko si o baba mi dun kankan ti won san be si ni won o si fun won laaye kankan ti tori ibeere won pe ki won da awon kan sile ona nuga wa fi kun pe awon ti o ja aseruba na ele to je olori won e ti won bere fe pe ki won da sile ni o si nbe lati male to si je pe won tin ki ejo re awon ma ti oluko na ni won jigbe lojo kedogun osu karun odun le ta won agbe ma se akolu sawon ileiwe meta ni ilu agbe ijoba abile orire nipinle Oyo ti pa ti won si pa oluko kan lasiko ohun ni bayi ajo ologun orilede yi ti so pe awon alaabo kan ni won ku lasiko ti won gba awon omo 44 na sile ni ipinle Oyo ajo ologun wa fi kun pe ise awon ologun lo fa ki awon ajinigbe na ki won da awon eyan na sile leyin ti o ti le losu kan ti won tin be ni abe ahama won o salaye pe ise ohun ni awon ologun awon olopa eka otelemuye DSS eka otelemuye NIA ati awon civil defense amatekun awon ode ilu ati awon alaabo mi ti won lowo si igbala awon omo ati oluko na awon omo ti won gbala ti awon oluko won ni won tin gba wosan bayi to si je pe won ko won lo fun awon ebi won nigbati o ba ya latowo ijoba ipinle Oyo ninu oro adele oludari eka lukoro fun owo ologun kejo gagun danjo majona awon ologun lede Nigeria wa ro awon eyan lati foju sori kan si tesiwaju lati ma satileyin awon alaabo pelu awon royin to to lati ba le mu gbega baabo lorilede yi laramo kan lati royin lati le se radio adaba 88.9 fm akure ninu royin lati gbo bi awon omo akeko orilede Nigeria mo sise ruba lati ti awon ile ise orilede South Africa tin be Nigeria
2: Baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
3: eto igbeyawo laye
4: ejowo eduro na jare
5: ki lo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po osele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: ni tuto
4: ka sa so pe o ti rawon abi
2: ta lo ti e so pe mo bodo ra gbogbo awon nkan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
5: emo lo tun je cdk e bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan woyi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: ah ah lati osu to koja ni mo ti rawon
4: oluso agunto e so
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
6: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707 454 3005
5: CDK sọ́yẹ́.

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn
2: Egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
3: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a fogede gede jo ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guide me
4: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
5: eto igbeyawo laye
6: ejowo eduro nojare
7: ki lo sele
6: ki won to so wa po nje o ranti po oseleri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti ra won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
7: emo lo tun je cdk e bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
6: oluso agunto so wapo
4: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
8: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707 454 3005
9: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbé ìgbé ayé rọ̀.

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas amo flush capsule amorex ati atura herbal mixture fun oniroro aisan aifojuri ati idakureku alafia to n ba isan eje eran ati omi ara wo ijakadi e ma daamu jina mo Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alafia gbogbo ebi en ti e ba se akiyesi tabi idaniloju arun bi ki okunrin ma le seyo daada aisan gbajumo bacterial infection or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan e tete koju won pelu

Amoflush capsule. E tete koju won pelu Amoflush capsule. Bakan na, awa ti a ba ti nri apere bi ara yinyun tabi ara tita isale ikun didun, oju ara kekan, inu gbigbona, ori fifo, e je ki a yan Amoflush capsule layo. Bakan na, eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada, ibadi riro, inu kikun tabi inu kikun, opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede. Eyan Amobitas Clean Salayo. Bakan na, Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obinrin lati se afikun fun libido wa, lati fikun agbara okunrin ati obinrin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije. Kaka ki o reyin lodo eleto yin, e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obinrin ko le tete mure rodo. E mu Amores wo iyara lo. Atura Aba Micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba. Pelu awon arugbo wa, atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi, ito sugar, inu

0: ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
0: okay.
1: Ti a mo si CDK CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe
0: te
1: de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon oni

lopo iba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma

yẹra fun awon eniyan to je pe ti o ba ni ijakule inu won ma n dun to ba ni lo siwaju won kan ma se

o se nse o Kingston ni ade baba oloru le kan o so mo e ni aruleyan ni boni oyan si se ri te ba ti gba owo ti eyan ba ti lowo ti o ni ola kankan ti o ni ipo kankan lawujo ti o ni te o se ni to mo tan ti yo gbogbo nkan won ko ro gba yen le to mo wa eyan eyan ba ti lowo e ti le mo wa e gba e je ki o ma lo ka bo e ri bo si ma kan ra bi aja ile egbon ki la ni nbe jo ya number

emi o wa bi lati wa ja yin laya emi wa lati wa buga yin ni ko ti en se wi pe mo fe buga yin gan in sakosi yin in gbera gagan gagan na ni nitori awon kan ti mo wo won ti mo kun labe nu won ti mo so wi pe ah adeke omo egba ba o lo se wa je bayi si libi to wa libo lo chiki lo sele gogo lese lese emi wa ma ja yin ton ma ma ja yin si ma ma so fun yin wi pe bamu bayi na mo ma mo duro digbe na ni mo stand still mo duro re mo duro tan o da mo duro tan digbe gangan ni pelu yin ni be ni mo tun ti de losan toni na ni emi omo yin ololufe yin ore yin e mo ba ti ma se ni gbogbo ojo saturday bayi ko da ka mo paro ka mo dale we should not lie we should not steal I miss you o miss yin gan ni o miss yin gan na ni e wo mo tun kiyin lapa bi losan toni ni gbogbo bi te ba tin gbo mi losan yo e mo ka so properly e mo ka se mo ku le mo le nbe yen bayi si li dede bi te tin gbo mi o salafia mo ba yin se si wahala se si yona a mo dupe lowo olohun a mo dupe ah ope na la ma da ah ni nkan mi ta ma seju ka ma dupe lo a je dupe lowo olohun oba to fun wa ni ore ofe ati anfani lati tu wa ni bi losan toni ki se mi mo se wa ki se nipa ipa wa ki se wipa ti e mo se ki se wipa da ajo mo to ti lolo ki ti e se wipa mo ro so sugbon won olohun ninu anu re ninu ore ofe ninu tito bire o na lo tun fi da wa se losan toni to ni pe ya e mo se bo se hun yin e mo se bo se hun yin so fun won to wa legbe yin be yen wi pe omo yin ore yin ololufe yin ani ke omo egba ti wa online e so

ti wa live kódà mo wa live báyìí yẹ kí n ṣe lórí Facebook tàbí lórí TikTok mo wa live ní kan ni Adaba 88.9 FM ẹ wa bá ń já wọn sí kẹ bá ń rẹ wọn sí kẹ bá ń sọ fún wọn wípé ètò yín ètò wa ètò gbogbo yín ètò arúgbó ètò omidan ètò ọmọdé ètò àgbà ètò oyún nú o tun ti se kini o tun ti gbera so na ni iyen ka ma feel e ni ikanne yi adaba 88.9 fm nilo lara mo kina lawa ta mo gbohun sa fe fe ibi kibi tata se ya tegun yin ba tin fe se yin eyin na mo se kini e mo follow ke na ni tori pe kini adaba oke oke bayi na ladaba mo nfo emi tun ti gbe body bi losan toni na ni e je mo ki gbogbo awon ololufe eto yi patapata gbogbo awon ololufe ikanne yi adaba 88.9 fm gbogbo eyin ololufe aniki omo egbe ba n to fawon to wa legbe yin Oh yeah, tell a friend to tell a friend to tell a friend. Ni pe ani ke ti se kini, bo ti wa on air. Oruko mi o yi pada na, Oluwa ni Femi Adebayo na ni. Emi lo mo se la re mo se la meso omo lobi mewa gba ti gbogbo yin pe lani ke omo egba. Mo mo tun ti de lasan toni na ni je atujo se bo se yen kan ri. Bi ma se njo se yin na ni ke mo. Ti ma se se mo yin o rin e mo nje ye. Be ni a mo feel e losan ina ni ta ba tin se kene be ba se feel e le inu mo feel e. Bo ba se yin mo mi na ni o mo yin yan yin. Gbogbo to ba tin dun mo mi na ni o mo a wa ko mo po a ko mo lubo a do mo to a ma do mo po ni word losan toni. Iro ko se po ma wa lo bi ese telo. Sorry se ese telo se ma nlo ni. Eh se mo ma nlo na abi eyin telo e ma ba bi ni mi. Money bere du jese jese te lo je won lo ni e wo jese king ni mo gbe wole lo so to ni jere o ni ke buga won e ele ma rin as kantala be ma buga mi o tori be mi gan se wa ye mo duro tan in buga yin olohun Oda lapa ibe na e mo je fi akoko yen so fo tori pe kini ojo ba se wo yi ko ale mo jo ko se mu so lokun ale so lokun ko de ni ti o sto kun gan ko ti u si nti re ni to mo ni emi ni mo nta okun ta ma fi so ojo esi eni ba esi baba nle eni na to ma so pe kini on fe tokun to ma fi so ojo nitori pe kini akoko yen wa sare na ni akoko yen ma npo e je wa se kini kin ja yin ton kin ru eyin si ni awon abala labala nipele nipele lawe lawe ta ni ni ori eto yi fafane yin ti ese ndarapo mo wa ti e mo ba se nse abala akoko ni bi ta ti man bira wa ni orisirisi ibere to se mo ti yoruba e man bira wa ni owe a ni ke pari owe afun yin ni alphabet yoruba afun yin pe ke mo daruko awon oro to jo mo bo si je wi pe ile to ba kogun si yin boya bi ka ni ke se ayan ogbufo yin na se kini o nbe nle tabi ka ni ke se onka gbogbo na la ni lawe lawe ta mo fun yin iyen ni abala akoko abala keji na ni bi ti ati man biyanju lati ma rate ose wa e mo pe to ba ti di bi sunday bayi lo se kan ti man bere eni gan la mo pari ose awon wo ni ose to koja lati bi sunday to ti lo si oni ni pe bo gogo ni ose wa se ri a mo rate ose wa over 10 ni pe ah ose mi yo o se kini o du gan ni bo la se feel ose isi so du mo wa ni mo pe gbogbo nkan na le mo rozi rozi rozi awon kokko wa de pe oni pe so mo dudu mo se kini mi nbo leju orun be na ni life wa se ri daily life one either you're a business owner or you want to share white collar abi won na wan se je wan ja wan ja ma o mo kan okan na ko ni lo bo ye ko ri bo aspas omo gbon se you get akon to fogbon si na ni pe o ya omo ologbon e se kini o fogbon se o ni pe ologbon na se kini o fogbon si olohun fi le ba se man se na ni so bo se yen ba se ri awa sare se kini awa jara wa tan awa jara wa si pe ah ni ke bo se te mi se lo lele yo sugbon afo na kan gbo 44 minus 5 ko to 40 olohun mi gan 40 mo ye wa yi bo se ba se gbe wa na ma gbe fun mi give me I give you give and take kini loro le aye se pe boya kini ba se gbe fun eniwo na se to se ko ba nu na ba se ka wan chike awa ti re bolo o de je ase ni papa pe je sare fun yin ni number ti e mo pe wole to wonu agbala ati wa wa ni bi gege bi e ti mo wi pe o ni ah eye yo ye buru da o there was a last time county mo wa lori eto ti mo fun yin ni number kan ni pe ka ma send the message yin awon to ba win ni o mo gbe di fun yin koda dede ara mi ni mo gbe fun yin si pe boya di nikan mo dede ara mi bayi ni mo jowo fun ki lo de ki lo sele message ori phone mi wo 300 call lo bi 500 e ya nu mi ko pa sele gogo ki de pelu gbogbo ebe mi si mo be loje e dakun iwo to ba win ni ma pe number yi mo ran ti mommy kan to ma n gbe to wa lati no wa ni keji lojo yen awon
ati Mr. Tayo awon ni won win ati be awon eniko da bon meta but me ri number Mr. Tayo ngba 35 fi fu e call ati message pa phone ni phone e je ki Mr. Tayo ri card won gba lati joy mommy to wa lati ikeji ara keji enikan ni won ri card won gba ati Mr. Tayo ati the other person e je ori call e je ori phone pe e je ori number send ah eyin re olorun no this is you that is god Oh yeah, ja wo si abala koko nitori won temi ni buru aye won tin pe mi ni bi ani ke omo egba ma say no more ma waste time just are shaking ni ye en ba ti mo si orisirisi ibere na ni o wa let mo ma bi yin gege bi e ti mo ba se ma nse ai ti fikun ai si ti se kini ai ti yo kuro we have not done addition and subtraction multiplication be yen mo worry pe we ba se wa le na ni ma fun yin 08162519991 08162519991 ni number to wo na agbala wa wa te ba gba agbala wa to posh Abalawa to tush la poa.

0: ni emi na ma ba won samodun gbogbo wa na la ba won samodun la se edumare lo e ka san o
1: e ka san o
0: e ka san oruko yin ati te tin pe wa
1: baushi lati ilu ifira
0: baushi lati ilu ifira
1: be
0: eh mi gbori sami won pe yan je baushi o
1: baushi e mo mi e mo mi mo se oruko mi
0: ba e change oruko yin
1: e ota po ni mi te la mo mi o je be mo baushi mo
0: ah ki lo de te wa lo so din di baushi lohun Okay, okay, so I like that bouncy a cabo.
1: Yes, ma'am.
0: Oh, da, oh, we know, ni mo ma fun yin na lori eto di osan yi. Owe na ko ni ju meji na lo. So ti ba ti bere, eyin e ma pare e, so ti ya. Anything yo ba ni loruko je, e pare e. Eni to ma ba loruko je.
1: Ara ye.
0: Sa bi gboyin
1: e so ti mo ya ara yo lo wa
0: iro o ko se nkan ti mo so ni ani ke pari owe eni ti yo ba ni loruko je e pari e kin sa re eyan lo wa ara what about you ti wa e ba so pe ki ran yin lo si Bauchi state yo
1: ara ile eni ni
0: ara ile eni ni ara esi ko se nkan to pari e niyan ibere keji ele mo ti ma bere dada awon eyan de ma ngba agba ni ba ni tolu
1: agba ni ma ba ni tolu
0: mm o pa ka so
1: o ye lo
0: o ga ba o ti e ma lo won lo ye lo ile re ri o olo bi ile re ri lo so e da ku bo lo se je asasa o o ya o

0: ito kama file no ni ashwa ni koni yada by 88.9 FM ni lula ramo kini akure ni ipile undu non lea watati mbo unsa fefe te imbashe ndera kwa mwa ito ino ni umangure fefe ni mbo bojo Saturday by lago michi la titi di ago konson awa konti nkwe mi lenyi wonsa wipi anike abu mwe mwa anike enide izi bo ume ma bola daba ni bi lo ro pada gbe yin o si jere adaba lo ro pada be yin o si lago meji lati ti ago kan so ni gbogbo ojo Saturday bayi na le mo gbohun omo yin jere ololufe yin mo mo pe nkan ti miss me mi go miss I miss you o 81625199991 ni number to wona agbalawa wa agbala ti wa nbi o posh ni o agbalawa de tush te ba ngbo la tush la posh awala njebe gbogbo won to ba ti pe wole si agbala e won tush kan won posh da ne ma gba e ma ro bi awon gba ibere won yen e ma wori e ma fo ele ka so e ka so o kan yin ati te tin pe wa
1: mi so re lati lo
0: o ki le po kan yin
1: mi so
0: oh okay e ka bo sori eto se ngba mi ah won ti ja won ah won ti ti won eh won ti won in o de dun mi o e ma ti awon eyan na e ma se be e ma se be e go za na hello eh oda ele ka so
2: o
0: ka so e ka so ko yan asbi te tin pe wa
2: emlekun la ti lo
0: fun remilekun e ka bo sori eto losan toni o eje fun yin ni oruko awon ewebe yi ati eso yi ma so ni ede oyinbo e ma so ni ede yoruba kini a npe lemon grass lede yoruba
2: ewe ti
0: kini a npe flamboyant tree igi ni o bo ni oruko kan to ma npe bo ni ede oyinbo won ma npe ni flamboyant tree o ma flamboyant go won ma gbera gagan igini ki loruko e ki la ma npe ni yoruba
2: iyen pakase
0: okay auntie remilekun kini a npe cloves clovs clove bi eso na ni bi awon nkan ta ma nlo na ni ki la npe ti ba so ni yoruba se ma fo kini cloves ni yoruba
2: okay o pakase
0: iyen na ti pakase se nja yin konofuru ni emo ko be fun yin ni o se be ti gbo konofuru ri
2: mama
0: ehe oruko eniyan ni ede yoruba e je fun yin ni eleyi ka fi kase kuro kini a npe eggplant ni yoruba
2: eggplant
0: nigba mi awon kan pe ni garden egg but the correct word ni eggplant but e ba gbo garden egg na ikokan na na ni e de mo eso yen kini a npe ni yoruba
2: ika
0: ki le pe yi
2: ika igba
0: e nge a so ika ki e de lu o le fi so ye
2: e de lu wa
0: e bo le si wa
2: kwara se
0: kwara ah e ka bo si pe le odo se kwara le tin pe mi
2: Okay,
0: Sarah. Akure le wa o da iseun gan ni. Igbere ye gba tan o ni o je ke win ni o so si eyin be yen. Eseun.

0: And joy is coming into my life. It's coming into your life. You know, I but we are not like you. More kuno wala shedu mare. Ibanuju ni wali ni koko. Ibanuju ni wali to wa. 0816251 9991. No ni awo number to no abala wa one bi bayi. Then bank biyaju lati pe wa. Hello, Eka san.
1: Eka san ma.
0: Eka san sa. We konya ati bi 13 pe wa.
1: Tayo lati oda.
0: But that Tayo lati oda. Ejo se ile je owo lojo si.
1: Ben.
0: Aha. O da te pe wole o sebi e ba mi bere eto se pe mo ti pe oruko yin saju abi.
1: Ben.
0: So e ma gbagbe ta ke to kuro lori eto yi ke le drop number yin ki le fun yin ni card yin te ti je ni just se so ti ye yin be yen. All right. But that Tayo, Mr. Tayo, ibo ni kin gbe yin lo losan to ni e je gbe yin fa kin gbe yin rin jina. Se fun yin ni owe ni abi kin fun yin ni alphabet e o le fe wa ti mo se nbere lowo je be mi ti sa yin. Ah, mi ti sa yin tori e wa mo alphabet ye gogo mi fun yin mo yen tun ko.
1: That's my
0: answer. Oh yeah, Mr. Tayo, ma fun yin ni very simple alphabet. That is alphabet. Efun mi ni mo fun yin ni alphabet yi. That is Y in English. Yi ni Yoruba. Shoti ya. Okay. So e da ruko ruko okunrin ati obirin meje to bere pelu alphabet yi.
1: Yayi.
0: Yayi. Se ko de so ni yen.
1: Be ni.
0: O da o ya. Eni.
1: Yetunde.
0: Eji.
1: Yamisi.
0: Eta. Oh yeah. Odi meta o misa tayo oku oku dindi 4 merin.
1: Beni.
0: Oya oku nlo. Ronsi yemi okay ti so yemi si.
1: Se
0: ti so yemi se ti so yomi gbogbo awon yen nkan se ti so won.
1: Yemi.
0: Te ba pada gba card losan e mu afun yin ni half tabi ka jo pin si meji eju ba lo.
1: E o da.
0: Oku meji. Kile pe yo oko meta lo yese ku meji bayi oya e le soruko yinbo na o.
1: Okay ma yo
0: kile pe
1: you got
0: borata yo yo je you got si se you got si le so sa mi fe believe pe ko de so ni e ṣé orúkọ èèyàn jẹ́ yogurt ni.
1: Okay,
0: ẹ jẹ́ kó lórí orúkọ bó ṣe yẹ pé ẹgbà orúkọ yín tán bíi márùn-ún àbí mẹ́rin péré lẹ́gbà ńbẹ́ lórí alfábẹ́tì yìí yẹn náà ni a ṣe wà bàbá kẹ́ dárúkọ orílẹ̀-èdè kan tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú alfábẹ́tì yìí.
1: Orílẹ̀-èdè.
0: Yeah, country. Oya o.
1: Yanigua.
0: Kile pe?
1: Yanagua.
0: Yanagua is not a country.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Opakaso. Okay. Eje asuko lori yin. Eje awasi state. Iye ipinle. Ni orile de Nigeria. Eda ruko ipinle kan. To be pe lo alphabet yi. Ni orile de Nigeria.
1: Yobe.
0: Yobe. Okay. Lori alfabeti yi yen na ni a se wa. E daruko ounje ti enu ounje meji to bere pelu alfabeti yi. Ounje e le so lede oyinbo. E de le so lede oyinbo Yoruba.
1: Yam.
0: Eni o ka ye kan. Ejo yogurt te so le nkan e bawo lo se jo oruko eyan ti kon se nkan tenu ounje nsin.
1: You
0: good? Eyin ba wo. O da ko si wahala. Ba fun gba card yin to lele, ṣugbọn mo ma fun yin ni card yin ele ti egba ti eje tele tele so ti ye yin be yen. Se ma worry. Seun gan ni. Thank you so much.

0: ogbon seju ko ni le dide ni le yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbianju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe selese kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe eyin ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni taitai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se n kuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun be si ma kan ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbianju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu seyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba de le elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun e mo fe ka je dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan agbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
1: Eso baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sha ko ba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sa ke se awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo bere si ma ro ohun ko ni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju ko ni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo se se gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese awa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni

0: visa ambassador le ti pade mi lori TikTok. Mo dupe lowo Bashiru Adewale.
1: Oluwa lola mi ti tabi.
0: Ogbon tarigi, omo elede to mele dede pe. Bakan na mo dupe lowo Abraman Adewale. Gbogbo awon eyan mi daada niyan, Olorun ja re ni resun ti.
1: Awa no ma pada wada foro je. Awa no ma pada wada foro je.
0: E dakun e ma lock, e ma like, e ma love e. Abala ko mo okun oro toni, mo fe ke te ti gbo o. O important. Abala ko mo okun oro toni, e te ti e gbo. E foye gbo abala ko mo okun oro toni, ke si ma foye digest e. Efi oye gbo ke ma foye digest e abala ko mo okun oro toni eleyi to je pe gbogbo yin na le gbadun e pelu ogo olon bi mba so fun yin pe ore niwon erora se ore niwon erora se.

ẹranko kan ti won pe ni igala eh tawon yoruba gbagbo wi pe ẹranko ifa ni ti won ma te fa si lara hun ẹranko yi o na tun debe o tun ri kini ninu keji nigba to ri ninu keji o tun wa nbere lowo e wi pe ah kini un ki lo gbe ode bi o lawon ka eyan ni won de mabe dakun tori olohun iwo igala tu mi sile ah igala na ni wi pe won o le tu o sile o tori to ba tin to tin ba tu o sile o ti le bi npo emi lo fi sonje wa pa mi je ni ah tu mi sile mi ni pa e mi ni fi e sonje igala ko ko tu kini un sile

la ko ko tuke ni un sile iga la koja lo oba ti e lo ko pe sigba na eran ko kan ti won eran ko ni eran leside pelu ti won pe ni agontan se mo pa agontan ohun tutu po ka mo pe agontan go

bi kini on te jade tan lo ba so fun omo agontan pe ah ebi ma n pa ohun ah oni ko na je koriko to hun je yi ati gbogbo nkan to hun fe nu pa yi oni pa ohun o le je o eran lohun ma je o nikan na lo si wa available e ri eran ko ta pe ni agontan yo wa n so fun wi pe ire kini hun ninu ran ti wa eni to ba sore fun wa a ke n pa olore wa koda be bi n pa waju be lo o ni ninu lodo tawon o awon ma n pa olore tawon awon ma n pa je ni anybody to ba fe sore e ni sore se pelu ogo olohun anybody to ba fe sore agutan o wa n so fun wi pe oda ohun oni ko mo pa ohun je ka won lo so fun eran ko meta ototo ti won ba ti ni o leto wi pe ko pa ohun je wi pe ko to ko pa ohun je o n setan o mo wi pe ore lo n se ohun si ti sore se e ni sore se pelu ogo olohun lala boyun ba dake a foye gbe ka ma foye dai guest e ani more ba ko won ta si waju ninu rin ajo lati lo so fun awon eranko meta ki won salaye fun eranko meta wi pe eyin eranko meta ta yi ẹyin ẹranko mẹtẹẹta yìí ìbéèrè tí a bí yín òun náà ni wípé ǹjẹ́ ló tọ́ ká pa olóore wa jẹ tí ebi bá ń pa wá.

ti lo ninu irin ajo won won pade eran kan ti eran ko kan ta npe ni ekun o ni won kokko pade lona ni won wa bi le re question wi pe irekun nje se o da keran ko kan ko sanu eyan ko wa je pe igba te eyan jade tan eran ko yi o na le yan pa je te bi ba npa yan ekun lo da pe ah ki lo de eran le ran je san dake o le pa je o ku eran ko meji won ti bere lowo eyo kan ninu meta won te si waju ninu rin ajo won yi ngba won tun lo won ri eran ko niye eleyi ta pe ni asa igu won bere lowo igu won ni ire asa nje lo da ki eran ko kan ko sore fun yan o tu yan sile ninu de nigba to wa tu yan sile teyan wa jade bi wa npa yan so da ke eyan pa iru eran ko be je igu na so pe ki lo buru nbe eran ko leran ko je sara o le pa je now eyan sore laye mi ore oni su wa se o ko pe ka ba sore sugbo ka fe yi won ba tesi waju ninu rin ajo won won tesi waju ninu rin ajo won o ku eran ko meji ngba won de waju won ba ijapa ologbon ewe ijapa ologbon ewe o ni won bi lere won ni re ijapa bo ni bayi kan sa bayi kawodi mo sore fun ja fun kinun lo ba ni wipe ngbo jade tan o le mi leran ko apaje emi lo nfe paje nje soda ko je pe emi ti mo sore fun kinun ni kinun won paje alejo nigba ti japo soro o ni nbo loro nti sele o ni ki won je ko nde be gan pe to nba debi toro ti sele won mo ru ejo to nfe da won ba ntele japa lo won mu japa lo bi toro ti sele gan won ba de bi keji josi ti eran ko ta poruko e ni kinun ti won ti mo lo ba ni pe se bi lo ti sele won ni be lo ti sele oni oda ire kinun wonu e pada ki nwo bo se sele gan pe bo se wa nu be bi kinun se wo be baye eran ko ta poruko e ni japa yi okan ti kinun monu keji pada ni se mo wi pe bi o ba ba ologbon aye pade o ti sore se e ni sore se pelu ogun olohun

kule ba ile ankara le e kuro no ba ile ankero no adebi se ma se ba ya gbo le la npe eto yin eto wa o yato leto eto ni o yato ina mo kita go marun ba ti koja aseju bele nja le ise o radio wa adaba 88.9 fm tata komole si ilu akure ta wa ntare un ni ilu ilaramo kien mo pe o yato ati ategun ore lawon mejeji ba ngbe oke ile ise o lo wa ngbe mi wa lojo mejo mejo ile ise mi paki nigeria limited abondado kila popo gan ta fi nje le ise mic mark nigeria limited di

0: ni fun ibadun buredi pelu isera lori pataki o yato buredi ni o
1: fe bi alayo
0: ori ile ise wa wa ni
1: o yato plaza leyin chicken republic lalagba kakure
0: telephone 0803-303-5183
2: nipinle ekiti won wa ni chicken republic bank road lado ekiti telephone 0815-064-3082
3: ni ilu oye awa ni dojukoju saint peter and paul primary school oye ekiti ni ilu owo awa ni dojukoju baptist church iyere owo ni ilu ondo awa ni PKM2 Ife Road Legbe Valentino Soka Filling Station ni Londo awa leyin Chicken Republic Jubilee Road Ikari Akoko e ma gbagbe eka wa tu wa leyin Chicken Republic Lokiti Pupa
4: ele kan si wa lori ero kaye lujara wa www.mcmackin.com.ng
0: oya to ile ise mcmackin ji limited don se buredi to dara febi alayo
5: ah eka bo pada lati eka polowo oja
6: manager e je ka koja lo si gbogbo akoko merin ati biti ati le ri bread oya tora
7: gbogbo awon eyan ti soju wa ni gbogbo akoko mererin na ni ati ri ikare ugbe jubili agbaluku iyani ikaramu gedegede ajowa ati gbogbo eyin te nbere fun bready oya to ni ipinle kogi e le rira ni ajokuta to nbe ikaba ayetoro ati lokoja ati agbegbe to yi won ka e mo pe awon ero bani soro yi 09038678596 tabi 07068800264 e mo pe olaiya sori ero bani soro yi ni agbegbe akungba ikun akoko oba oka idoani idogun e mo pe olaiya sori ero bani soro yi 09133305834 gbogbo awon eyan ton wa ni akungba oka supare imeri e mo pe ero bani soro yi 09136487142 gbogbo eyin te wa ni ikare arigidi ogbagi imesi agbado oke agbe oyin omo ekiti iyamoye ekirin ade egbeda iyara igbagun ife olukotun ponyan e ma pe kenny sori ero bani soro yi 08067282508 ni agbegbe agbaluku ugbe ikun akoko epimi isua ifira akungba e ma pe oluleye sori ero bani soro yi 07065452906 ni akoko edo ati auchi epe olorun femi 08109386856
5: manager e ka bo pada lati akoko e ja koja lo si eka polowo oja ta ba pa pada de manager e je ka mu lati ilowo
8: mcmackin nigeria limited ile ise alalubarika ile ise wa oyato bread awa ni baba oyato cakes ojo lenu
9: what

0: fun fun ni eyin ti ejo bi yin ti wa lona abi ti e ti en se isile ni abe n fe yin ti lenu se akara oyibo wa iyen cake oyato e ma gbagbe lati lo si gbogbo awon ile ise onje wa lati lo gbe akara oyibo yin te ba de ni ka gbe wa ko ma si nkan to buru je ni lo soke lohun ki le ni fun mi cake chicken republic ki le ni fun mi loke lohun
1: ara oto tun le yi ta gbede o alara ni to hun oto o yato cakes latun gbede akara ibo alaje ponula tin mode yawo odi ojo bi ati gbogbo ayeye o je ni laiyele se ti gbo ni pa o yato fruit cake chocolate cake sponge cake coconut cake cake lodi ayeye o yato cake ni ke moyan layo atun se cream cake lori sirisi bo le se fe si se whipped cream le fe ni tabi butter king o si je fondant king tabi fat icing cake ko bewu de o eleyi yato si kiti popo
2: ile ise wa wa ni ikoya road okiti pupa ni ilu owo a wa ni idimu ni doju koju moshalashi nla a wa ni jubilee road ni egbe ade peter philly station ikari akoko ni akungba a wa ni ikare road akungba akoko ni ipinle ekiti a wa ni bank road ado ekiti
1: e kan si wa loni ni chicken republic plaza alagba kakure tabi ke pe wa sori awon number won yi 08079491467 tabi 08079491481 nigba gbogbo o yato cakes ni ke ma yan layo

atẹjiṣẹ kan gba lati ilu Ikere o ni emi ni tosin lati ilu Ikere Ukere o seun aba nyanyun lenu re o ni olotu e ba mi so fun iya omo yi pe ko jọ ko ma je ki omo yi ki o bo jade o ni to ba leju ki won wa si ilu Ikere pa won ni lewe kan be ti omo yi le ma lo o fe polowo niyan omo Ikere ba n

0: won fe fi asiko yi ki gbogbo awon drivers wa ni Chicken Republic ati Oyato won ki egbo eyin distributors wa patapata ni bakery ben mo ki gbogbo eyin ni bara wa ni Chicken Republic pe e se mu ina koni towo yin o ni agba lowo edmore mo ka won to wa ni store mo ka yin te wa ni Power Express mo gbogbo eyin te wa ni audit account gbogbo yin pata HR office training gbogbo yin pata ni mo ki mi lolodi mo de ki gbogbo yin drivers wa e ni finu gbo e ni fi se ona e ma lo layo e ma bo layo mo gbogbo yin security wa mo ki yin o lai se eyin ko le se awa
1: o so n to ni bere bayi ti o ki n lo pin tori pe pin peju bayi o la la fila ti fila ba ti koja pin peju won ma ni baba se o se nkan
0: a n lo fun toni a ni lo leku lowo a n lo fun tose a ni lo larun lowo to ba le nikeni to la ni pada wa lose to nbo olohun eledumare ba wa di roran lori eni be o da ni ose to nbo bye for now
2: I want lo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu oyato eto oyato nlo lose yi o tun do ojo mejo ka ma fi ku ya

Owo to tin le ranse re woli agbaye ne prophet omoniye prince joshua ni port harcourt ati kakiri awon ilu mi lagbaye lo ti ran ranse re baye si ipinle ondo fi itusile idande iwosan ati igbala opolopo ediyan ohun la se gbogbo eniyan lati ma bo wa jola jesu ni ise ranse yi.

0: ojojuma, you know, ijakule ni ibi giga, oro odi lo sise yen, mo fe ko tara sasa. To ba wa ni Samaki wa, to wa close, to wa Londo, to wa Lakure, to wa ni Ore, to wa ni Ondo town. Ibi kibi to ba wu ko wa, ni gbogbo ojo Wednesday, ni ago marun, to ba pe a ma bere ta la ago meta, nitori awon to wa lati ona jiji. To ba pe a ma bere ta la ago meta, ibi kibi to ba wa, tete tara sasa. Lori oke wa, ni ile wa na. Ani pe bere ijosin ni ori oke wa ni adaja igusi ni agbara olohun ni Samaki wa road 1 number 5 ni aro la sunday bo se ngbohun mi ibikibi to ba wa to ti ri wipe oro odi laye fi suwe mole oro odi na fi suwe ma onitanje to pe lore oro odi na fi suwe ma igbeyawo ibi oro odi o le munyan rent ile sibi ti o je pe omo to ko wobe koni ri ko won jade koni ri won ko jade moto to gbe wobe koni ri gbe jade oro odi lagbara o nitori pe oro odi o ma nfa emi okuku ni agbara lati sise ṣugbọn ni eni pẹlu agbara olohun gba itusile
1: amen
0: gba itusile be lo ti ri o ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen amen amen ni oruko Jesu
1: ah baba e ku ise oluwa ibere kan to wole sibi oni mo fe ka ibere po ṣugbọn e je ki mu eyo kan itori akoko wa eni so pe se a le so pe oro odi lo n ba Nigeria ja tori awon mi a ma so pe aye kini aba sagba fe ra gari aye Nigeria ti wo gari Congo kan ti wa sare di 500 naira aye Nigeria ti se kini kan oni se le so pe awon emi okuku lo soro odi sinu aye Nigeria so fi ri bo se ri
0: e se gan ko si eni ati orile ede ti emi okuku o le fi oro odi baja te ba wo ninu iwe mimo nigba kan wa ni Samaria won bere iyan mu won to je wipe won bere si je ara won sugbon nigba to lo ma tun Samaria se oro lo so won lo ba woli na won ni ah bye bye ni oni ni woyi ola ko si orile ede ti agbara okuku ti o le fi oro odi baja sugbon gege bi awon akoni olorun gege bi awon eyan se fi adura jago ni oruko Jesu oro wa ni Nigeria orun ma dasi
1: amen
0: olorun ma fun wa ni olori to je wipe o gbo oro olorun o de ready lati se to olorun olorun ma fun wa ni olori e wo nkan ninu bible won ni wipe orisun won koro kini a fi da orisun to koro ki la fi tun se won sato woli lo woli ni kan ba nbu iyo o ni kan lo da si orisun bo se da si orisun o de pase o gba adura pe lati oni lo orisun yi ko ni fo kikoro mo ni oruko Jesu abu iyo si orisun Nigeria lati eni lo ko ni fo kikoro mo
1: amen
0: ko ni fo kikoro mo orisun iwo na to wa nile to nsami ni oruko Jesu orisun re ko ni fo kikoro mo
1: amen
0: orisun igbeyawo e to fo kikoro lati eni lo mo bu iyo Jesu si mo bu ororo Jesu si mo bu eja Jesu si ko bere si fo rere so wi pe
1: orisun mi
0: so wi pe
1: orisun mi
0: lati eni lo bere si fo rere bere si fo didun bere si fo didun bere si dami lo orisun mi o orisun mi o bai tuto bai mularada bai wosan bai tusile bai tusile be lo ti ri ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen amen amen ni oruko Jesu
1: gbogbo eyin se gbo wa nu le ni tose yi a mo dagbere fun tose yi niyan to ba di lose to nbo lati ma pade baba wa iranse olorun alaye lori eto yi ni kan ni kan na loruko awon ta jo wa sile agbara loni Tunde Bangboye akiyin pe eseun te darapo mo baba wa o atawon to wa lati Ondo atawon to wa lati Port Harcourt gbogbo yin na la fi pe eseun te darapo mo wa ni ori eto yi loni ni Adebayo loruko temi je titi di ojo mejo ti a ti jo ma pade number baba re lekan si 08033927288 08033927288 e ma pe won leyin to baba se kuro le agbara bi bayi e le ma pe baba fun oro adura tabi igbani niyanju titi ojo mejo ta si jo pade e se pupo
2: yes, sir.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kiyin e kale aseko ise oni. Iroyin asalere lati ile ise Adaba 88.9 FM akure. Saju e gba awon koko to wa ninu iroyin ohun. Ààrẹ Tinubu jẹ́jẹ́ ìdájọ́ òdodo fún àwọn tajinigbejiko níjọba ìbílẹ̀ Oríire. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò ń bo ìtúsílẹ̀ àwọn ará Oríire lákọlò àwọn ajínigbé. Àwọn ológun kìlọ̀ tako yíyẹjú ìgbésẹ̀ wọn bí wọ́n ṣe ń kojú ìpèníjà tó ń kojú ètò ààbò ilẹ̀ yìí fàyè gbọ́.
2: Adaba 88.9 FM la ngbo
1: Bome ne ba se daada kawe nlorin to gbenu awon obirin ninu eko to npe ro soko lese koko fun Tinubu ni pele Ondo GMT bi won ti se fenu ko bayi lati mo tojule kan bo si mi pelu erungba ati mo polongo awon asiyori eleta re Bola Tinubu ti gba pere se eni to je oludare fun awon obirin ninu eko na Arabirin Olamide Falana je ko di mimo wipe erungba ati le mu erungba ireti otun kari ile kari oko ipinle Ondo en logun won ni kese lati gbe iru igbese be Falana eni to fodo na le de ninu ipade awon adari obirin atawon adari ni gbogbo ipinle ijoba ibile to so ipinle Ondo ro en lo je ko di mimo wipe o ni idaniloju wipe awon eniyan ninu iko hun en lakere won ti se tan bayi lati run atapa ati tan re lati le je ki awon eniyan ki won ma asiyori ti sejoba re Bola Tinubu ti se oludari gbogbogbo fun iko GMT nipinle Ondo Saka Yusuf Ogunleye lo wa ro awon adari obirin ohun lati fagbara ro ilana egbe na ni gbogbo ijoba ibile to so ipinle Ondo ro o je ko di mimo wipe iko na ni yo tesiwaju ninu eto ironilagbara re gbigbe awon eto ilera kakiri ward kokan pelu ipade won oni won yo mu lokokodan lati le pe ero soko lese koko fun are Bola Tinubu saju eto idibo gogogo eleyi to nrugbo bo are Bola Tinubu ti seleri wipe gogbo awon eniyan to lowo ninu jiji awon akeko atolukogbe nijoba ibile Oríire oni gbogbo won wo foguso tutu tan lale pelu wipe gbogbo awon eniyan to ran oga eko isiro ogbeni oyedotun irajo aremobo ni yo fi mu kata ofin are Bola Tinubu ni oun kedon iru ijiya tawon eniyan na ti won je lowo awon kukulaja gbebodan duro ohun pelu idamu to ba atonile atalejo pelu awon molebi won ni gbogbo akoko ti won wa lakolo na ewe ogborin yegidigidi fun awon ologun le yi awon iko telemuye DSS awon olopa ati awon eso alabo yoku ti won lowo ninu idasile won lori igbiyanju eleyi ti won gba lati dola awon eniyan na ku lakolo awon kukulaja na leyin ojo 64 iyen 56 ti won ti wa lowo awon onitohun are Tinubu lo wa gborin yegidigidi fun ijoba ipinle Oyo fun sisati leyin fun igbese didola awon eniyan na o si ro lati kedun eto abo re lawon ile eko kakiri ewe are Bola Tinubu en lo ti kisi ajo onise pajawiri lati sise pabo pelu ijoba ipinle Oyo lati le pese eto ilera to netumo ati ran lowo lala fun awon

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kiyin e kaabo pada foroyin lakoto e kan si wa ni www.adaba889.fm tabi ke shakala de FM app ni Google Play Store bakan na le le ba wa dore ni www.facebook.com/adabafm88.9 adaba 889 FM la wa lojo po Instagram atalagbelebo Twitter wa adaba FM TV la tagbo mole si lojo po YouTube beyin ba wa ni royin kan te fe fi to wa leti Ete ate jiseran sesi wani newsroom at Adaba 889.fm. Abo ijoki ibinu nsairo yonte si waju. Lagba ero yin le okiri, shebi ebo na abate kpolulo. Ti ojo na digaga ile baba eni to nilo. Nlomu ki ogulogo awani riajo ti o lakole ni South Africa. Ki wanti magba enobo de musina. Ele ito wani ekwen la onu ariwa orile de na akpada sorile de wan. Bi ogun ko nile orele bo ti se nfojo ojumo rama bi na ye lorilede ohun boran ohun ti se wa to bayi awon arinrin ajo kan ni won se ngba ori omi Limpopo lati Zimbabwe wole si South Africa wipe awon wa papa oko tutu lo awon alase South Africa lo ti wa npe bayi fun igbesi ajosepo elekun jekun lori oro wiwole jade bi minister foro ise ode de mafesan bo ti se ni on pe fun abo eleyi tororo toto lenu obode orilede na ati ti Zimbabwe kodini eniyan mewa eleyi ti o yo omo kekere omo odun mokanla kan sile ti won se lese koja akasi nkan lakoko torilede russia to se ikolu nlala si olulu le ukraine iyen kiev awon alase orilede ukraine ini won je ko di memo wi pe ikolu lorugajo ohun ini won fi sori awon ile kan ninu eyi ti opolopo dukia atoko to ti baje awon ologun ojo ofurufu nile ukraine je ko di memo wi pe opolopo awon nkan jagun oluro latojo ofurufu ati awon nkan jagun ti nfo bi eye nla won gbagbara lowo lakoko na ran awon onise pajawiri ni won si gbeyanju bayi lati ko awon on to baje kuro ni ile na tawon aralu na ti won si nse awo fi awon nkan won eleyi to baje ikolu ohun lo waye leyin ojo belenja ti iko ologun ile russia ti won se iru ikolu lalabe si olulu orilede ukraine kiev won lagbon iroyin ere idaraya gbajo gbaja osere cinema agbelewo ni ike ogbona nlo ti tako iroyin kan bayi to ni o lowo ninu lilo awon eniyan ni jibiti $85,000 owo dollar ninu atejade kan to fi lede sojo pe Instagram re o salaye iroyin gege bi o futu fete asha ti o nikan ninu o si ro awujo lati sora fun ayederu oju opo kan eleyi to nlo oruko won lati fi lu awon eniyan ni jibiti o je ko di memo wi pe ohun o so fun enikeni lati ba ohun bere owo lowo awon eniyan loju opo tabi ko si enikeni to nsoju fun loju opo ayelujara osere cinema agbelewo Eniola Badmus nlo ti yan dare lawo lori iwon re to jawale lati orin le logorin de mewa iyan wa 170 kg si 83 kg laarin odun marun ninu atejade kan loju opo Instagram re o selaye aye pada on gege bi irin ajo to soro gidigidi ninu igbesi aye ohun eleyi ti ohun si pinu lati le ri wipe o ri be Badmus lo wa benu atelu iwa bibu ni le bu ara o je ko di mimo wipe awon eniyan benu atelu nigba to n sara borokoto nigba to n si tu jawale na awon eniyan ti si tu benu atelu ohun o wa ro awon eniyan lati mo ni oju anu si awon akegbe won lagbon iroyin ere idaraya akọnimọgba fun ikọ agbábọọlu Super Falcons Justin Madugu nlo ti se akọle orukọ awọn agbábọọlu 25 eleyi ti yo kopa ninu idije gbafẹ ye ile adulawọ tawọn obirin isire todun 2026 afilede ohun lo waye leyin saju ojo belenja tawọn ikọ naa yo gbera lo si Mwa media ni Morocco lati lori mo gbaradi fun idije na ikọ̀ Super Falcons ọ̀hún o ni wọn yóò bẹ̀rẹ̀ ìdíje ọ̀hún nínú èyí tí wọn yóò ti máa kojú Malawi ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ti ṣe ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n oṣù keje ìyẹn ní pápá ìṣeré Al-Madinah nígbà tí wọn yóò máa kojú Zambia ní Saturday ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ìyẹn ní pápá ìṣeré kan náà ni eléyìí tí yóò gbẹ̀yìn ní ìpele tí wọ́n wà ó ní wọn yóò ti máa kojú Egypt ìyẹn ní ọjọ́rú ti ṣe ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹjọ ní pápá ìṣeré Olympic. Tọ́ ìròyìn eré ìdárayá yìí náà láfi mọ́ káàdì gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ lórí ìròyìn àṣálẹ̀ wa fún tòní láti iléeṣẹ́ àdàbà 88.9 FM Àkùrẹ́ Adéyẹmí làwà ń lólòtú ròyìn Adégbòye Galani lórúkọ tèmi mú kí yín ó rán ayọ̀ lásán o àní jẹun tí ò tẹ́ wa lọ́rùn ó dàárọ̀.

0: igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jotan emi gaga bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: Tony Tilude, Ashanya Gogo Ide, Samba Shaworo Koma Rokeke Kero Biojo, Okpolo Imatoye, Kotorun Roso Kale Lelori Wo, Okpapa Parada, Ode To Tony Tilu, Okpeye Mijo Dao, Ikiri Ome Wire O, Baraka Shida Ito, Kogbera Le, Eto Tony Tilu ri ni bebe ona yelenku yelenku o dori atekun dirawo san awon akonu eto Tony Tilu o gbaski yake ejo abala akoko lati ma da Tony Tilu dobale pelu faji toro won pato ketile abala keji lara ale atatokun yo ti ma ju lamba le fun ra won Tony Tilu ta lo lohun lo gbeyin eto Tony Tilu lo to be to pensin eyin o se je kapade atoke eto opeye mi joda ajoko tagba pirororo lojojo Saturday every Saturday fun ipolu oja lori eto yi tabi e fe fun ni lebun lori e Epe number yi 0806-904-6714 Tony Tilu ti de o Saturday ose yi ni keji ajo duro de

0: ani se ma gbadan daada lale oni seriously olagbara ope yemi jo da yin re ajo ko tagba piroro oro mojo ko tagba o piroro oro ki se kin le ba sa fun se sugbon kin le ba kogbon lenu agba ni
1: aye poro wa ma bo si ni
0: e ka le
1: tori pe e mo fe gbona buru
0: ni bi te tin lanfa ni ati gbo wa okay.
1: Oh, tita ye ti n kuna.
0: Ekiti le ti n gbo wa ni.
1: Ele na ko le iran ara mi. Opo o ma gba.
0: Ipele edo le ti n gbo wa ni. Abi koju le ti n gbo wa.
1: Mama bo si ni se o.
0: Koda eyin te wa ni Kwara ti mo n dun si yin le ti nbe.
1: Opo o ma gba. Beyi beyi ko wa o.
0: Awon Togun State. Won ni ope yemi jo oda awa n gbadun e.
1: Opo o ma gba. Beyi beyi ko wa o. Aye poro wa ma bo si ni se o.
0: Awon Tondo.
1: Tori pe e won fe gbo.
0: Kaakiri ipinle Ondo patapata. Won ni ope yemi jo oda carry on.
1: Abo si te se bu fo sa. Te tun se fo ba to daye to dorun. Opo.
0: Emi gan de nso fun won se.
1: Kon wa o. Aye poro wa ma bo si ni se o.
0: Wi pe emi gan dira eto wa ni.
1: E won fe gbo ne buru la.
0: Seriously.
1: Opo o ma gba. Beyi beyi kon.
0: Ori ba meji ko.
1: Abo
0: ri nbe.
1: Bu fo sa.
0: Asa nbẹ. Ede nbẹ. Mo kọ wa biba.
1: Aye poro wa ma bo si ni se o. Tori pe won fe gbo ne buru la o. Opo o ma gba. Beyi beyi kan wa o.
0: E mo pe ngba ta fi wa ni secondary school. Awon mo kan wa ton wa ya ipata. E mo awon omo yen. School 2 na ma wa. Eyin patapata na ma lo joko si. Se wa ru awon omo yen. Epa gbogbo awon teacher awon na ti so loko bros eyin na wa nbe abi school 2 won na ti pe ah iwa ta wa na mi wa school o to lokunrin so o eyin a ma joko si a ma so awon teacher wa loko ni awon orisirisi oko ah mo ranti ore mi kan fe gba na izola abasi mo ki e daada egizi lowa

0: alagba siroro ke lo salukuku re to fin gba papapa mo lo le kan mo tu pada ba oni bi
1: o ma wo mi no de mo ba mi soketa nse ni ranse si mi lati ilu eko abo wa re o na lo tun ti ja yo
2: eko we
3: se iwo o ti igbo nipa alaro motorcycle spare parts
0: nibi ti won tin ta
3: ojulowo orisirisi spare parts ni bi won se nta aleyeyo ni won tun ta loju pali fun awon alara atuta
1: alaroke
3: be ni alaro ko si ru spare parts ti o ba nfe to ni ba pade lodo alaro bere latori jelly spare parts siroro spare parts ibk spare parts pelu phonics ati ohun gogo ti o ba nfe lara machine tabi keke re a nre ko re badun si loro wa mo iwo sha ati bere alaro spare parts stores olule ise won wa ni number 32 isikan roundabout akure won tun wa londo ni number 12 brigadia ademulegun ro ni idojukoju sunbreaker londo won tun fikale si number 38 odosaye okiaro ni ilu akure telephone won ni 08037481082 tabi 07060719622 taba nsoro ni po ojulowo spare parts nle yi alaro spare parts stores odo won gangan ni ke ma bo
4: e ka bo para alaro spare parts gbogbo eyin ti e ba fe lanfani lati ra spare parts ile ise alaro e ma pe number yi 0706 071 9622 0706 071 9622 e lanfani ati debe e kan sibe ke mo bo se nlo ile ise alaro spare parts e ta ma se leni on ta ma mu wa loni lati ile ise alaro do ti ba wa em ba ti gba yo gbebun lati ile ise alaro spare parts o ye yin na ma te ba ti gba otanu o 08162519991 08162519991 on te ma gbo yen o na ri

0: First supermarket and frozen food. Ego you be ni lu lara mo kin. Awa kin yo.
1: Abosita je ku vo.
0: Eje ni awa no daada. Boya da lo nbe. Eja tun wen to wa nbe na. Boya tun le len to ma gba. Hello. Hello e ti wa nbe.
2: Hello
0: sir. O ko yin be tin pe.
2: Oruko mi ni Johnson. AK Kade lati Ilu Ikagogo.
0: Boya ta lo lo yen.
2: Mafia Folabi. Pelu Mojisola Olaya.
0: E patewo fun rayin. E gba rara. Awon gan ti won ti buzari pe ora gbo kun re fe mu mi se. E gba sa. E ja wa lo bi. Ah ah. 2K ni o. Mo fe lati le se alaro mo ti fe fun le ni. Hello.
3: Hello.
0: Yes sir. O ko yi be tin pe.
3: Ami sa tere oye banje atere lati kole.
0: Oye banje atere lati kole.
3: Be.
0: Ta lo lo de gbo yen.
3: Midday Martins. Ati Latif Adedimeji.
0: Ati Latif Adedimeji.
3: Be.
0: Ki se pa Adedi meta. Olowa won buzeri won ti mo pe mi o gba kere ni yen o e gba sa 3162511991 ani mo ro ti pe ani lati le se alarose won ni ki fa won dash won en ba ti gba fun ni urgent 2k e now ta lo wa nbe
3: hello
0: e kale
3: Engineer Sunday lati kaba.
0: Won de soro bi en to le gba to mo. Eya, e gbianju e.
3: Feti Abalogun.
0: Ati Saidi Balogun. Abi? Eh?
3: Ogogo.
0: Atogogo. Omo kulodo. E gba sa. Eh, grassa. Eh? What in love? What's up, man? Fetty a balogo. At the ogogo. What I go with ogogo, my culo do. Hello?
4: Egale? Yes.
0: Oh, call you?
4: Say
0: you for me, Latin Pogon?
4: Ben.
0: Kai. Oh, yeah.
4: Oh, you call me,
0: eh?
4: Midday Martins.
0: Ah,
4: okunrin yen Jide Awobona.
0: Ah! E fe gba kan, e gba kan ni o. E gba kan ni o. Mi ba fun yin. Sugbe e sumo, e gba kan.
4: Ah.
0: Ho doju e. Eh?
4: E fun mi ni bonus e yakan.
0: Kini je be? Kile gboko obirin yen
4: Midday Martins
0: ehn kile gboko okunrin
4: Jide Awobona
0: ah egba kan sugbe egba kan e lo tun jiwo eh olohun won de wa gba kan be sugbe mi ni so le te gba e je wa lori won gba kan clearly e ja wa lori hello ah o ti ja
5: nilo emi mo ti ri rawo
0: hello yes ma'am
6: e kale
0: eh
6: abiola lati kare
0: oya ta lo lo yen
6: okunrin yen Tunde Awobona
0: yes
6: obirin
0: yen yen oya
6: obirin yen ni o clear
0: ko clear dad
6: But
0: eh bo kini oya ah o lo ah o ti ja
5: mo da yo

0: e da sare doke lohun an pada abo na asin pada abo e ku kale
1: ki gbogbo eyan
2: to e tuku dede wo yi eyin eyan wa ni bugo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to n se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si ngbe ibi ti won ti ngbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mu ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa n beta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmí wà kò lè rìnrìn ìṣẹ́jú márùn-ún yóò ti máa fọwọ́ lébàdí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń jẹ dídùn dídùn yìí tó ń ṣàkóbá fún àgọ́ ara wa láyé àtijọ́ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n bá jẹ nǹkan dídùn ọ́ láwọn egbòogi tí wọ́n fi mọ kojú ẹ̀ àwọn egbòogi náà la wá pò papọ̀ sínú 24/7 aba mixture láti máa jẹ́ ìwúlò fún gbogbo àwọn èèyàn ó wúlò fọkùnrin ó wúlò fóbìnrin ó wúlò fọmọdé bẹ́ẹ̀ ló wúlò fún àgbàlagbà ẹ sì wàá mọ wò ó egbòogi tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kò lọ́tínú rárá omi pọ́nbélé náà fi ṣe àjọ NAFDAC sì fòǹtẹ̀lú ìwọ náà lọ rà á lónìí torí pé ìjáwá ìjà ò sí always guide ni wọ́n ní kọ́ guide ara rẹ ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ dókè náà náà mo sì ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀
3: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kan sun lo ni.
4: Aba, ajo oko ti igbo ni, nipa 24/7 aba mixture, sure. Koranjo gbogun bile tawon okunrin bere fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba mixture, sure. Ko lo ti nu rara, o ka wo eyin didun, ara riro, afo gedegede do ti ara danu, logo lomo oko Abaduro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo NAFDAC fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
2: bẹẹni ìjáwá ìjà ò sí always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ ń pè lẹẹkan sí 091-60-62-62-53 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o
1: e ba
0: gbo bo se ndun e ka kilo
1: e ba gbo bo se ndun e ba gbo bo se nlo
0: abara ta lo lo yen ta wa lo lo yen gan ta so awe ni Joseph awon to lo yen re o ye gbo jide awo bona be ni ohun ati onamade mirabe awon mejeji ni oba tan eja ma lo iyoku yo tun di ojo mejo lagbara lowo olohun oba ta tun ma pade opa yami jo oda na lo ko temi je o odo ojo mejo ire o
3: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
4: aba ajoku ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koran jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro ton ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

0: dede akoye se la fi ale wa se layo layo mo de ba yin
1: ayele
0: o bole wa te ti fe ma gbo ale ni eyi ti agba wo isegun bile ni to se agbatero fun ye ni alaji agba baba laanu woni nkin so woni nkin so mo woni nkin salu barika baba oro awon to nsele ka kiri aye la npapo ta fi nso bi duniya sere fun yin lori eto gbogbo ogbon te ba se nko e ma fi pamo si apa osi ke le ba fi ko elomi sunday akoji ade lo nkin e lembe o number ile ise to run wa ni se ti ani a ma so ko si ma jo yin gbo ati pe gbogbo nte ba ri de mu nbe ko se lanfani number is ilo wo ile ise na eni ti o si gbe ni alaji agba baba laanu 08063 970829 seran ti omo ile badagre kan to ra le si cemetery nibi ti an se ku si lori bere kan to wa ni

mentre opolopo oku ni ati si sori le nu ni an ba tabe fun ni nbe se nja yepe to se fa awon mo nle lo ta fun wi pe won o lobe mo awon egan se ti gba be won o lobe mo lo to sugbon won oku kan ti wa mi odun mewa odun mandogun ogun odun ti an ti se si cementri tan so na iba ti won mo san be ti an wu ge roko wu gba wu awo wu koko baba asasun ni a ba fi tape won fun 60 by kene kan won se atale fun okun e tan so ye won ba le o ra cement lowo won won fi ropon won pon ro won gbe document kan lewo re won ni ko ti wo bo ni a ba gbowo ribiribi lowo re won ra le tan won be se n ja pe yepe atoko ta se won ba fe kan o file gbogbo le oku ti nbe labe le nko wu won o kan fe kan file won oja kota oja grafo ko se foundation ile kankan nbe o won to se ni pe o fo kota o te gbogbo e bonu awon sare ohun ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kere ori re en to se n se lori ibe ni pe entamanto ọpọlọ ka ma tamoto ko nilo wipe a sese n se foundation a n ko gba ko awo gbangba wale a lo ti ma woko won si ma nu njojumo awon oko ti n lo re ko lati ilu oyibo ti won o ko de potun ibe ni lo ma ja won si awon tokubo to le nle ni oko to je pe salesa inu re ngbo ba ti kokorobo omi o mo jade lati enu re leyin

0: ni ago meje aro ojo Sunday, ago meje aro ojo Sunday, ojo kejila, ojo kejila osu keje to ngba mi, ojo kejila osu keje osu ibi woli to ngba mi lago meje laro oluwa wipe e bere si ni da ororo le won lori e tu ororo le won lori e bere si ni tu ororo le won lori wobi ipade ni agbara di eru e ibikibi ti ohun yi ba de lori afefe ma bo ni ilu ilesa ni ori oke si oni are molekun to ba ti de lesa kan iwa kan wa moto lesa bo ba ti de lesa so pon lori oke oko to jesu to mo de tagba won ma gbe e depe lojo Sunday ati wa nbi lati Saturday. I want to continue like Friday. I want to continue like Thursday. Mama, you want to not dear welcome up. Oh, my dear. Bara oru Sunday lo ma je oru aisun wonu ojo ibi woli ojo ketala osu keje ta ma ki woli happy birthday lojo ti woli waye wa fori ku ase Sunday ye se Sunday to gbudo sunle ati Monday ki se Sunday Monday to gbudo sunle o ti e gbudo sunle lojo mejeje ojo majemu ni o ma ni agbara majemu wi pe eri ko in the name of Jesus.
1: Yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo otoni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro najare
4: ah ilo sele
3: ki won to so wapo nje o ranti po oseleri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ra won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti CDK e wa
4: ewo lo tun je CDK bayi
1: be ni o CDK e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba tin soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso aguntan eso wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
5: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
6: CDK sanwó díẹ̀
7: gbẹ̀gbẹ̀ ayé
6: ìrọ̀rùn.
8: Love.

0: and lembe o
1: baba de varo lole
0: oyinbo abari wale
1: awo wo
2: tanija wo
0: ijadu ola ija si elele mele
1: baba
0: en lembe o mo kin ni bi e wa te gbe tin gbo wa
1: dasiro aduba jaye
0: bi ko awusi le tin gbo wa ni juru mo ya awuse ni ile okinkin tin meyin erin fun ile odundun ti dun ri ile mere kaakiri ni bi e gbe tin gbo wa.

0: Anybody lady of a part of my larani? Anybody my lion yen too, Bama Yama won't. Ayo, ni sopa won ye, aya no mona ya nagbalagba sajinijin.
1: Bonjour
0: baba. Ah, one minute to so ogun madari kan fomo de to run to ri to romo kekere to mo lo to mo loju.
1: Baba
0: o ti e tun gba leti.
1: Sora e to ba nbe.
0: O tun ra won agbalagba, o tun fa won lewu ya. Won ni ko sora nitori pe aye le orin ta lo njaye gan. Aye anomona ye.
1: Baba o de sora.
0: Ani rija aye, ani rija eyan. E le nbe omo kin ni bi e wa. Ti egbe ti ngbo wa Ganiyu Afolabi ogbon tarigi pedepede are Ganiyu Afolabi e ba nse lembe un si apari apari ore wa wa ide omo toso apari e ba nse lembe un si pe o ku dede asiko yi mo nbo na gbogbo ara mo tun fi nbo mo fe fogbo pa iludani nba wa pa iludatan ibomi ni mo tun fe ya si yen kilo wa nbe na e ja tun gbo ni la wa adabalawa.

gbagbe pe mi ni Mr. Wesco Oluaye gboko fun won emi le mi gboko gbe yawo fun ni lori ategun ati labi aso e ku dede asiko ye eyin eyan wa e ri faaji awo rin yi e ja sodojo mi ojo ore idi abani wi pe ka je ki awon eyan mo pe a gboko gbe yawo fun yan opolopo mo na pe a gboko gbe yawo fun ni sugbon akiba mo boya a se se ramon to se ngbe to yi fun gba akoko don se ngbo fun gba akoko ti won o gbo ori ere eto yi lati ma ngboko gbe yawo fun ni a gbe fun ni lori ategun a si gbe fun ni labi aso ba se ma nse niyan en ton wo ko ton wa yawo a ngbe to yi kale pe ki won ri ti won mu nbe a dupe lowo olohun bo je abi aso le tin fe bo je ori ategun le tin fe ko si wahala be ba se fe si na le se ri sugbon ikilo ewa ta kan ma nse ni wipe e ma feto yen lujibiti ati gbeto yi kale na olohun si ti gbakoso tori pe aba n kale ni ege eta awon ton ti pase eto yi sori re ton ti dolo omo ton ti do niyawo awon na ni nlo lokan ati dupe e ma wa mu ke wa feto yi ke wa so di eto jibiti pe e wa ni lokan pe obirin ton gbe fun yin yen gbigba le gba won okunrin ton gbe fun yin yen kikeru le keru e lo e fe lu jibiti ni e ma se yen tori eni ko tori ola tori atubotan aye be ba wa so pe jibiti le ma fi se eledumare wa nigba fun yin o atubotan e radarada lo ma je fun ni ton en to ba lo n fe se ru yen e ma lu jibiti lori eto temi o ofolorun ba be yin awon woko wa yawo number temi number te pe ni 08033659609 08033659609 number te fi pe mi niyan bi n ba pari eto tan 08033659609 number te pe mi si niyan 08033659609 baba wa la gboko gbe yawo fun yin eyin obirin na e ja ma boju ka ma mora le eko kan mo ti so fun yin gba kan ri ele n woko a seto ba si gboko fun yin ero ko ta ero kunrin ta ero kunrin tan e ti mora yin rara e se bara yin soro fun gba koko bu kata le gbe kale bayi ka sa bayi ka odi e mo wo ti e n wa le mo se ri le kan ti mo fe so wo re ni ewo kan bayi ni mo ni di oku kan bayi la fe se kini kan ni sokunrin ti e wa ri yin soponu le pe ni e ti je ma moju ka ma mora e ma gbeja ma to ba biyan o ye keyan ma tura re bi fun de yi e ja ma se daada sugbon e ma lu jibiti o baba gboko gbe yawo fun yin a ngbe fun ni labe aso a ngbe fun ni lori ategun a isi ti yan mo yan o de gba ti e ba ri nkan te nfe a wa ma gbe fun yin ka ma gbe fun yin le meji meta o de gba ti e ba re n to wu yin a ti obirin mokunrin a ti okunrin mobirin o enle nbe omo kin o adewale akiniyi wesco oluaye gboko fun won we on pe a pade ayo bodojo mejo e se.